0: No, di na lang ako makilat tubong langit ka.
1: Dalang jale.
0: Hindi itong di jale, pandayong tapo, tidak ni bulat nga.

Ayon natin yung Rago Pingibor, Jogay ito mga payong so alon ng lupeng jadi din niya ito managan yung segment ng arang pawanda di ang arang iti. Jadi rupay titi ito tapon na terus gabi hibor ng ojit saran radio YFM Broyo dang segment sa mong duh nom so buko sa mong duh trop ngarang ti ano kapukul noong pagi arang pasin no pukul noong pagi kalip sama lagi dua pingarut ng kaita pagi dang segment makat krimuhas ano kapukul pri iya pagi ngarang iti ko jikan babugo terima kasih nuduh suwa berapa kujit YFM Broyo ditetap setia bersama mah dua ku so pukul pri ia ngarom tia no ga ke masaiti harapa sobrangan itu hibur ngoje tara gragu di mo kenyusur nasan sobrangan mulu ga info-info di agi ke bikusi harapa buguna nudu beringan negara witi oke jadi ngan dino aku di jejes rengus capa selamat ngarom no ketemu dapat bau di segmen dua nu di bokon bye bye.